0: bangibiza ngale ngaphesheya bafuna usibanga asibangi nakuthe
1: hey